napawancho. Pero ni siya nitah ka. Balik ko siya nitah, manya ko siya nitah nispa. Señor Miyachang, imanahtin chus. Kesa siya kuinin suhun ko natah hinapasanan chispa. Señor Miyachang, persona ikimantas, mama, turachay, kausay nikipi. Imay na kausas kay kita. Chay mi, señor ninchis, sapang kahok nikichis tapos rima ikuanchis. Ama mo chuycho. Ama niya, kang sapalyeki, kaysa sa chakwinik uhupi, sufri siya ito. No kamang hamoy. Kaya palyang pisipas karunakuna. Hinalyata niya karisha karunakuna, no kamang hamoy chis nispang. Wakyawan chis personay kitapas, no katapas niya niyay. Señor ninchis, kay palabran ko na ang arimay kuan sa pangkuk ninchista. Jepin yachichuanchis no kanchis kakanan chay kalpachay. Kalpachay tan kuanchis, señor ninchis, sa pangkuk ninchis man rimay kuanchis. Chay miniwanchis kang kunas kapachakuychis chay kalpawan. Chay fuerzawan kang kunas pachakuychis. Imapag, sasayakuinik chista kang kunas infrenta na ikichispag. Hamok punjay kunapi, manapas siya turay niya niya, personay kiyak pasan kichi masasachay tapas. Pero, hamisang may punjay personay kichi kunaman chaya na ikipak. Chay paminiwan siya, Señor, kang kunas kapachakuchis, sayarichis, hinas papachakuchis, kalipat hapichis. Hinas pa, hamok punjay pa sa chakuin ni kichis pa, infrenta na ikichis pa. Chay pa kaya kang kunas, pachakuchis nispa. Imaniwan chisme Proverbios 31:25. Pay ka kalpata hapis pang alinta respeta chikun. Pay ka kepa punchay kunamantaka asikung minispa. Kay warmeka, kay kareka. Kepa punchay kunamantaka asikung si porque pay peke kasyami kalpa. Pay papek kasyami chi fuerza. Chay mami hapi pakuspangmi imanya hamuktimpas enfrentanampak kasyang listo. Chay mi asikong hamukunjay kunamanta nispa. Turay niya niya kang pabalor niki kamanang ahina hinalyacho. Manang kampak balor niki kachay hina kawaris kalyacho sa sasyoku nikiwang. Aswan pas kampak ka kasyang michi kapasidad son ko ikipi pigpa yanapas kang Dios ninchis pa ekipas kang Dios na itanchis me ekipo niskata ekipasun ki sasachaku iniki uhupi sumakta pasan na ekipa kusis ka enfrenta na ekipa mana pisipa ipunche chera mohting wakasya na ekipa chay pahamino kanchis kakata sayaspa. Señor ninchista hapipa kunanchis. Paiman kailay kunanchis. Paiman sakinanchis. Sasachakuinis kunatapas. Paita kawananchis. Hinas pa iman hamushan cheita. Listo siya siya nanchis pa. May pachanchis no kanchis tukuitapas sa kaisong señor ninchis man hinaka. Paimirua wasunchis. Ekipa wasunchis. Sasachakuinis punchaypi. Pasananchis pa. Asikus pa pasananchis pa. ¿Por qué? Pay mi kuanchis chay capacidad niskata pasananchis pagpas. Manan ariki no kanchis ka ahina kawaris kalyach kay sasachakuy ninchis pikashanchis. Aswan ka Dios ninchis me kawari wanchis. Imay nachos no kanchis pa capacidad ninchis. Ati pananchis pag chay pa mi. No kanchis ta kawakichiwan sa pangkok ninchis ta sasachakuy ninchis uhupi resisti nanchis pag. Chay mantapas. Dios pa si mimping, rima y kuya wanchista, la promesa de una transformación, la palabra, pero su angustia se transforma en alegría, ya que kuykunak kusi kuyman mitukunka, Juan 16:21, chepin ni wanchis Dios pa si ming, imainaman mitukunka, sasachaku ininchiskuna, waka ininchiskuna, Dios pa si ming kay hinata, desde el versículo 20 ni wanchis, nukaka,
chakakta puning nikichis kankunaka llakikuspa